me pese wo jina mo na wo bon pai na me no banyame na sam so sese ya o jina mo bon pai me jese boni nyina tofa na fa matwe dia ponya kapon na me ne wo e bana sam so

phone call dia ebre wo ho ma wo so ba fo ka ne dia du bedru fi asum jem ya ba fa ma no ko as usual na me ma ne dia mi de mi nya kran ka wo mo mo ho 44 minutes after 4 na je sa make ka kwa go prama no so sa se sawde we fidi na to ananwum rei me de wutamu akosi se no nsia bebo ne yakọ peace the mother of all stations akwago fakase abona ba na nan somo a ebu boba no e wo se kase abona utie bi pe yes ya ko prama no so a ye di ani bechre enye ntokwa mba